kere o si tun papo ju oro ipori aye re e je ka forin ewi tun ma aye funra wa aye awo aye ti mu ni ka to fura eyan awo eyan ti setana di eyan eyan le awon eyan ni je keni to ba gun tele o kuru

abi ama iba ti gbo ma lo sika lowo baraye ba nba ni gbaro boye wo pomo eyan ba bi ma le tan ogun aye o ti ipin lori omo abi ama to ba kawo gbera a je wi pe won se ra won ni awon eru jeje ti bojumo ma logojo eran ti pe won o ti sun

ba ti ni wahala moyin gele ba ti dola kan la derin gbara ta ti dayan tan la ti da wahala eya koko paleda o safaraye araye tun to pa se lewo igi nile eye eku emi o jesun le ana o ma araye na lo beru ba fe fe ba won gi bi o ba se wo se bi ka fe fe o pada leyin ti lo dara bo ba se ni aye doju le ro ni awon eyan taye won o ni dun ki fe ni ki temi to fe dodun be ba leyan to gbele olawo lasiko kan to ba tun deni to tun sun le ahoro be tan di oro wo labenu o ma araye lo wa nbe

kere ke wi fun danjuma ko seto oro ibi ise ti won ki so ni bayawo won ti gbawe ijoba fun se won megida ni danjuma lojo kojo e lo jokole eyin eyan tin fe ti danjuma e ni sanku e ma sami ase e ni tamato ra keke e ma sami oro e ni tamato ra keke e ma sami ase e ni kulai lai sugbon e ma ya poko.